Gyaga kashan cho lungi kha nga zui le ding senge lengge da ba cho la cham che tes te li shu gi yi ta li pyo ge lu ni do ge da ngap chung a su da ni me ta lo yi phen da chu be che ni shu chi le ni do ni cha ju chin da ge be che su le sa da we ni gi phu ge ndu le ding kha gyan shi shu yi le ding kha da ga yu gu ge ab ni chu jo che da ka ma su ni ni ba pha ka ma ngap chu ngap dui ding FM mega ha gyachume sumta changa chene mitakha shitu chamba sa na gde